Nilau. Aya, idan wayar ka ba za ta iya canza vibe ba, to ba ta da zafi sosai. Ku dakata ka dan kokali yadda transition din yake. Idan sanyi ne, zai koma deep orange. Idan zafi ne, zai haskaka sosai. Kai, ya fresh sosai. Premium cell ne. Ga Sabre Infinix Hot 70 tare da sabon dynamic shine design. Wata waya ce dake amsawa ga yanayin zafi, kuma tana sa kowa ya kalle ka. Kada barka baya, ga saurin charge na 45 watt cikin minti 5 kacal za su baka awa 2 na kira ba tare da tsayawa ba. Yanzu ana samu ta faɗin kasan nan kacal je zuwa dillalai na Retail Store mafi kusa da kai a yau.

0: idan har farin ciki yana da sauti a Nigeria to tabbas zai kasance daidai da wannan shekaru 75 kenan Coca-Cola tana tare da mu a duk wani lokaci na farin ciki dake hada kanmu tun daga shagalin biki murnar zagayowar haihuwa suna saukan karatu tare da abokai har ma da sauran tararrukan mu na yau da kullum tun can da har yau muna tare yanzu lokaci ne da za ku taya mu murna ku mura gara masa kai kashi 20 cikin 100 akan kowace kulban Coca-Cola Fanta ko Sprite mai girma CL60 da aka tanada domin ku masa ku ne mutaku a shago mafi kusa da ku
1: me gida zo ka ji yadda jaririn ke motsi a ciki na
2: inji lallai da alama wannan na da karfi sosai
1: eh mana da wa kake gani zai yi kama
2: da ni mana
1: a'a da ni wannan zai yi kama
2: to wanda zai zo bayan wannan zai yi kama da ke
1: tabbi to har yaushe zan jira wancan ya zo
2: kamar shekara biyu haka
1: eh kaga a lokacin na samu kwarin jiki
2: tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da muhimmanci mu tattauna